0: twakira umunywanyi ku murongo wa telefone. Alo, mwaramutse. Neza cyane.
1: Mwaramutse. Neza cyane. Aho
0: neza cyane gose. Nizere ko nawe ngaho mugakunga ibintu ari umunoni. Nicomozi, ndakumva. Igitondo cyiza kuri nde?
1: Shaka kuramutse ba ambasade na ba ambasade bose bose ba radio ndi 15.
0: Mhm.
1: Ati cyo mu kubyara hose.
0: Mhm.
1: Ari akagira ngo akokomera.
0: Sawa sawa.

Claver Mukinindo ngwe gitondo cyiza kuri jewe nyene na buhanze na Artine mu busoro bigora abagabo na Dominico na Bosiko Gerard Mukabondo na Anna Munyu Muyaga tatu na Dine Mukanyosha 100 kilo d'amour na Dewu mu butirire na muno yanwali akalimbo ngo ndaje nga ni wawe ngo nibage na Osikari nga nyabyo.

ndakuramutse cyane ndakunda urugo umugabo iyo ashitse rero urazi ngo ibyo bigenda mwese umva mwese muca mutangura kurya mwese muca mutangura kunywa wari urugo umugabo abashitse urumva ko wari unyotewe ucutangura gutwenga iyo umubonye rero ucumenye ko amahera aba sasampa sasampa uno munsi ni wikendi uno munsi ni wikendi afere ko nguvu sana amwe n'umugore wiwe na

0: barafata bakangereranya n'utwana tukivuka
1: birara we
0: katubesha ngo turandenze kandi
1: na urashobora kwandika iyo message nitera nitse kugira ngo ushobore kuyisoma kuri 72 34 41 ubusa gatandatu urashobora kwandika ngaho cyangwa ushobora kunerefuna kuri 68 68

Yero chisaha zitatu zibuli minuta 11 ngaha muri studio za Radio Ndundi Kitiri. Mwana mugubwa neza twabwiye ko tubashikiza uturimbo turuvange twijya nino akanako na karimbo shida za dunia na Dr. Jose Chameleone. Kabandanye kabagwa neza na cyane cyane mege mwese muteza amatwi ibiganiro biko birasha kunsamirizi yacu ariyo yanyu. Geruchi saha zitatu nko na ibemereye azakora manyo kiganiro cy'ibidukikije turi ku munsi wa gatano. Mwana mugubwa neza turaza kubandanya tuyaga inyuma y'ibiganiro no mu biganiro biza kudushikana ku musozo w'ibiganiro twatanguye kubashikiriza.

0: haraheze igihe baca imiciro ku nkengero y'amashamba akingiwe n'imirima y'abanyagihugu, ndetse bakongera bakagarukana hari harigaruriwe n'abanyagihugu. Ariko mu gice cy'ishamba cimeza rya Rusizi, igice giherereye mu Gatumba aho benshi bakunze kwita Delta, kose uko kuko abanyagihugu bararahira bakarengwa kwaho OBP ishaka gucisha umuciro kwarahabo nk'uko bagiye kubituyagira muri kino kiganiro. Aha bahera kutubwira ukuntu baharonse.
1: Twimukiye ngaha mu Gatumba kuri Bagaza, urabona ko hariho n'amapoto y'ivyuma abaduye ikigwati. Ikigwati ciza cane gishemeye, turavuga ati ko twimukiye mu Gatumba. Icyo gihe bagomba kugwana namo ubu ngaha nta bantu bahaba, hari vide. Hanyuma acavuga ati mu butu ntiyo hantwara, tireka ndahahereze abanyakajaga. Kajaga baratwimura batuzana ngaha, batuzanye ngaha barahaduhaye barapima. Nico kigwati kipimye neza mu Gatumba, kiri kadastre, kiri ntuze, kiri borne. Bahejeje ubu urabona ko tugeze mu 2026, urabona ko uruzi rwaduteye rumatwurutera inshuro zine. Leta nta kimwe yari bwakivuge ko ahubwo yagoma itwimura tujana ahandi, tujana ahandi. Ibyo
2: Imana yareho kati.
3: Wewe ufite imyaka ingahe?
2: Jewe si imyaka 63.
3: Uba ngaha kubajya urimvukiye?
2: Oya, cye niba naje kurongorwa sindimvukira yino. Oya, nimvuka umuntu ndaharongeye abuzukuru n'abuzukuruza.
0: Icyo gice rero ngo ni igice bahawe n'uwahora atwara Burundi Jean Baptiste Bagaza, ikigo OBP kikaba cyahaciye umuciro werekana iryo shamba aho rigera, ndetse bakaba baramaze no kuhashinga amaborne. Ariko ibyo abanyagihugu bakavuga ko babyemera kuko ngo nahabo bahawe n'uwahoze atwara igihugu.
1: Hanyuma OBP ivuga ko ngahari muri parki ndari gisegara cy'abanyagihugu barashinze ni borne igomba gutwara nk'imihana 1000. Twabonye ko menga birimo akarenganyo karengeje.
4: Ibyo bishya imambo nayo kandi byaneye umutima muremure mubi wo kubyishyira mu mutima byaranse kuva kera narindi. Bagaza ikibigwati yaciye parki aca n'ibigwati abona ko ibigwati bikwiye ko ariho byoba habe parki habe n'amaparisere y'abantu. Abantu babimuye kuva mu Kajaga, bakura mu Kajaga batwara mu Kinyinya. Kinyinya bavuga ko abantu abamama bazogira nte babyaye inda zizo cazigirana zicika babakura bongera bazana ngaha. Bagaza yaciye ibigwati ngaha bashigira amapoto abona ko ikigwati gikwiye kuba ngaha, parki ikaba hari imvuzi ikaba hariya. None ubu haje umugambi bavuga ko hoba parke kandi muri ibyo bigwati bagaza yashinze hoba parke kandi parke ihari igenwe kuva kera narindi. Bagaza twara ibigwati byari ibi ayigwati yari kimeze neza abantu babaye mahoro n'amahondo umusesekara haje ibihe bimaze kuza rero amazi aratera abantu baratatane. Leta ivuga ko boca bimura abantu ngo babajyane kandi basanzwe babangaha. Na mugambi mbona ko leta yokura abantu ngaha ariho yabashize imaze kuyimura ahantu hashika habiri ngo ibajyane yabajyane. Mbe umwana yavutse atera amanuka aterajya hejuru. Je navukiye ngaho, sokuru yavukiye, papa avukira, nanze vukira. Obebe taraza kuvuga ko twanyaze kubwo arije kutunyaga. Nabavogere parki oho ari no mushasha ari imite. Imite itarengwa yose irazwi ni metero zirazwi. Kera turi aha aje twebagavuga ikinyayambe. Naho badu nakubiye ko bavuye mu Kajaga babatwara mu Kinyinya. Ngwindege zizogerane ngo zibanze kugwa ngo mama ngwinda zisagire. Pacha bazana ngaha. Igisagara gisa parki bahariya ibigwati byubakwa ngaha. Nico cyo kigwate bashaka kujutwaramwe nico ciza kuruta aho twavuka. Aho umuntu yateye uruzogi ni wiwe habe heza ubwo ni wadufasha rukoye idi
2: ku miciro tumaze imisi tubona nkaha anti turahashika ngo tugera aha kwibarabara. Iyi mihana yose izogenda byiza remwo tuvugira kugira tugumino kandi byimuzibukiro byo bibisanzwe nta naho boro. Yateye amakenga kuko hariho yaciye ku muhana w'umuntu ntuze yisaro yose y'inzu n'icyumba cyaharara hariya ivuga izotwana hariya bazobomora ibiti tubitera ni ruhande y'inzu nk'igiti twatemwe naha inzu azobomora nazo cyayimukira.

Sonsaba. Sonsaba nuko batukomitsa hanyene. Eh bareke kutere mita mu matongo y'abantu. Eh aya no maparasera y'abantu. Inzoga ituma rero mugabo nk'abari baronse sabo bari kunkengera ya rusitsi bararonse bamwe baragiye. Mugabo aba bose aba ntibaronse aya mazu bona ngaha. Ni kikwati bagatse yata. None bagatse yoba yari yihenze iduha muri parake. Yego. Abura nk'ibi bikorwa byo gutyura rusitsi ibi turabisima. Wala hili so tusawa nyabula nungu hapuka batwe. Hapuka ni watu kore litiki. Na habini tuwe tusawa. Na yani tuwe kupuka tiba. Riko wala tu kora wanu maparasira tuwa hawe na makazi. Nukura hafi zoba kora katoi. Nego. Ego. Minyane zozo tunobu zara tangu ye. Imbiwe zozo waki zahari wa wangu magie wa pararanda kuri imbiwe. Rumba hila hampiro ni manira habi. Nira habi tuwala hali munga habi ya neki huko ni matzobe merira. Kusionatiru umba reta. Numupse itu zitura reta.

0: nyuma yo kumva ica abanyagihugu basaba negeriye umukuru wa zone Gatumba ndamubaza ica avuga kuri ayo matongo abanyagihugu bafana ikigobepe
1: umugambi wo gutandukanya parke n'abenegihugu canke abegereye inkengera z'amazi leta ntishobora kurenganya mwene gihugu barinze bagira ama bagatandukanya abenegihugu nayo mashamba canke inkengera baragira baratandukanya kandi bakoresheje ubuhinga ababijejwe bakabikurikirana kuko amatongo y'abenegihugu arazwi n'amatongo ya leta nayo nyina arazwi bakamenya yuko kizira kazirizwa gutema igiti ahago twebwe duhamagarira abenegihugu gutera ibiti byinshi cyane kuko nta numwe atazi yuko ibiti bidufitiye akamaro bishika mbere tukaronka n'akavura kagwa ku gihe kibereye kubera kubahirije ibidukikije ivyo rero n'amahirwe twaronse nico gituma dutegerezwa kuvyubahiriza tukabibungabunga tukanabikingira.

0: kurangiza negereye Bereke Imanzi atunga imana ndamubaza impamvu y'iyo myidogo y'abanyagihugu n'ikigo BPI atwara
1: icyo numvuga yuko cyo gisa ni cyatoye umuti kuko nta matati n'uruhongoreka mu fite n'abanyagihugu turitse ukora bene igihugu bashatse kwihagira ibibanze byo n'uruhongoreka n'uruhongoreka mu rafite tego y'umukuru w'igihugu cyo muri 2011 bino bikorwa byaje kudufasha kugira dushire mu ngiro iyo tego y'umukuru w'igihugu twerekana n'uruhongoreka ruca maze no wahora yibaza yuko ahari karakorera imigambi ari mu itongo giwe abona yuko tari mu itongo giwe ari mu ruhongoreka twegere iki nk'abahinga twarakuzika kuko bari badutumye twarashinze amaborune kandi amaborune twagiye ko mbere tunayakonekta dufata ibipimo tubikoneka kuri satellite n'abazora imyaka ingahe umuntu akarandura borune tuzanye GPS zotwereka ati borune yaranduwe yari ngaha nico totera kama bene gihugu ngo kwibira ko yorandura yorandurizo borune nazo zirahace zobakoze kuko twamaze gufata amakorodone yacu ikindi turiko turamaterializa nuze izo borune twashize twashira mbere n'ibiti kugira turabe yuko pozitira neza tandukanye matongo y'abende gihugu na ruhondogore kamwe byo twa turabikora no kukibira kandi no vuga nk'ukibira hoho ahubwo abende gihugu baragiye cyane kuko bama batubwira ko bamu matati n'abagiye gucungera ikibira ariko tumaze kubereka ati aha ni urube rw'ikibira aha na matongo y'abende gihugu wabende gihugu bakibarangurira imirimo yabo mu matongo y'iwabo maze kibira bakareka bikanawamo imirimo yo kugicunga no gutuma tugitunganya neza kugira kibandanye kiduhereza iziza bindi na cyane cyo twita ama service ecosystemique uburinganire byo twashize muri raporo kandi twarayirungikira tuza kwirungikira turarindiriye kugira twakoze twakuze ikigogo cy'ubuhinga ariko abatujeje bashobavuga bati nabo bizwa cy'ubuhinga tubaye intumbero imezuko nico gituma twege twashinze borune aho tego ry'umukuru w'iyo mu 2011 ryavuga ati uburinganire bw'uruhongore kama bwa Rusizi bucangaha naha rero twashinze amaborune twakoze kwa cyo bahinga turarindiriye yuko abatujejwe bafata izindi ngingo bazofata izindi ngingo mugati kwa cyo bahinga twaragihejeje kandi turashimwa n'abene gihugu ngamu gatumba cyangwa abahanuru biye na runuhongore kama bwa Rusizi bamaze kubona twashizo borune nivyo bikomeye tuko turakora baciye bahagarika nta muntu asiye kuvogera no runuhongore kama bwa Rusizi

0: nabura nyiga
1: umeze neza ariko
0: ego nkuru kurumbo nabashima kwera ho bitse
1: aho ni byiza cyane natwe tumeze neza
0: andaho umba ko mwafashe no kumazi ndo bimihugira rongoro
1: sawa sawa ijoro giza kuri nde none bwana kirenge
0: uyu yindi kana crowd mpaye mu rumu mbona kongore na santuri inga bwite marinde
1: hari matiye
0: itutirikana tikiringa gutangije atikishi kishi ko
1: arakumva neza cyane gose
0: amati muri umuryango wanjye uri icyuko mbona ko warwari na heri nawe iwe
1: mbe hagijugwe ni mu ntara canke ni muri komine yahe kubatahaze
0: muri komine ya Gishubi aho bitwa kwa Ntibantunganya aho utari umukuru w'igihugu
1: ye hajye uvukamwe rero umukuru w'igihugu wewe
0: yego
1: wende umbe uruwo mu nda y'ingoma wewe ndakumva sha
0: ye napfuye mukeno
1: wapfuye mukeno
0: yego
1: oya reka reka hewe hajye winjiye mu bimogamo asohoka mota nkabyo
0: awa
1: nuko nuko kwagize amahirwe ukavuka mpande nawe ndabizi ntuzoburira nawe amateka yawe kwazomenyekana
0: ya kabisa nibyo kweli
1: sawa sawa
0: ndatye mara tona pindi mwaro
1: yego
0: munamugirike mu mayiri
1: ehe
0: mbona ngenda tege mu buso nari mu kayitara
1: yego
0: mbona mari fikire ngaho mu buso mbona na ndi mwana na noti na politi kuhiri kuminga hanyi ni mbuso hati mbana na muha anta ngao mkini ndi mwana risha ari hiri ngao kumusufi au ye kumusufi mkanyoshi ndi mbana na mbana na noti na karate umuhusa hiri ngao hanyi ni mbuso mbona no mwana we mpa perise yire ngaho kuja gatatu mu kanyoshi mbona na mbona nuse na nuse na angire ta mo ngaho ku mutufu
1: ego
0: baba tabi akarini mboka uti
1: sa
0: ta dunia na Jose Chameleone
1: shida za dunia na Jose Chameleone Dr. Jose Chameleone ugira ibihe byiza kirenge
0: aba mugato akwiye kubonana
1: ugomba tubonana imana ntanzi kuzombona bwana

Rekalero tugende turamutse bakunzi bacu ndabona Madame Faustine ngaho onye imuyinga ubandanye nawe ugubwa neza muri no joro umujyango wawe uri ngaho mukanyosha mutamukanye wawe Jamari abo bose ndabizi muri kano kanya bari ko baratwumviriza nabo muri kumwe bose muri kano kanya babandanye bagirwa n'ibiganiro bya radio Indunikiti.

Ekaro tugende turamutsa witwa Sankiro Damuru ari nga onye mukanyusha ku musufi abari ko badukurika bari nga mu busoro mwana mugire byiza ari munyonye twandike tinda bakunda cyane na uradukunda kandi hari ndi jambo yarengeje ko witwa Serge bamutazira mwarabu ngo akaba yifurije umudamu wiwe ngo akunda cyane bari kumwe n'abana biwe ngo ababwira ati ni mirambire ngo nibage na Dominico na Bosco ngayikiri ati mirambire ariko Serge nawe niwigeze tubwira huri kugira ngo nabutahije nabo nyene.

Uyu nawe wa mutazira ni Claveri bamuzi ku izina rya Soko ngo ari hajya avuka mu ruringanizo zone ni Kajondi komine bururi yagutse aka kanya ariko ngo ari mu kinanire ya gatatu akipfuriza ijoro ryiza Ange na Ornera King bari nga mu ruringanizo akabona Vianney na Swingi bavukana ngo nibage na Desire na Fulgence Lionel bamutazira kizigenze kango na Meshake ari nga onye mu gikoto Eugene na Renova bari nga mu ruringanizo akabona Keninga onye mukinanira akirambire akabona naba byarabiwe bari nga onye muganda kundi bamutazira mugisha ari nga onye mu butwe ngo kana ba muziki zina ya Claveri batazira soko bari nga mu ruringanizo bose ngo birambire.

Nuko rero ibiganiro byacu ndabona biriko biratera bitera intambwe byegereza no ku musozo. Reka kumbure tubandanye rero twakira abanywanyi banyuma kugira ngo dushobore gusozera kino kiganiro ndetse tunasozera n'urukurikirane rw'ibindi biganiro byatangwe mu gaturuturu nk'uko nabibabwiye. Ndabona rero turashobora kwakira dufate kumanya dusigaranye nk'abanywanyi babiri ba mwisho tugaca dusozera ikiganiro cacu ijoro ryiza cuno munsi.